0: Bayan aniyar ta ci gaba da iko da mashigar Hormuz da yake magana da gidan talabijin na gwamnatin Iran yayin da yake komawa daga tattaunawar da aka yi babban mai shiga tsakani na Iran ya ce yadda ake gudanar da harkokin mashigar ba zai taba komawa yadda yake kafin yakin ba. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana.
1: Mohammed Baga Galibaf ya kuma ce Iran da Amurka sun amince su kafa hanyoyin daidaita hulɗa tsakanin su ta hanyar kafa wata cibiyar sadarwa na tsawon kwanaki 30 domin sauƙaƙa zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hormuz. Sai dai Iran ta musanta ikirarin da mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya yi cewa za ta baiwa masu binciken shirin nuclear ta damar komawa cikin kasar bayan zagaye na farko na tattaunawa tsakanin su domin ci maijeniyar ƙarshe da za ta kawo ƙarshen yakin. Tun farko Mr. Vance ya ce tattaunawa da hukumar kula da makamashin nuclear ta duniya wato IAEA na iya faruwa tun daga yau. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Iran ta shaidawa kafar yaɗa labarai ta gwamnatin kasar cewa ba ta dauki wani sabon alkawari ba kan duba shirin nuclear kasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ya nana ta cewa duk wata hulɗa da masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya za ta gudana ne ƙarƙashin matakan da Majalisar Dokokin Kasar da Majalisar Koli kan tsaro suka shimfiɗa a baya.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana kenan. To idan muka je Najeriya ko tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahir Bafarawa ya kuka akan yadda matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara da kuma karuwar talauci a arewacin kasar yana mai gargadin cewa yankin na fuskantar rikicin da ke buƙatar kulawar gaggawa. A wata hira ta musamman da BBC Bafarawa ya bayyana abubuwa da dama da yake ganin su ne suka jefa yankin arewa halin da yake ciki. Yana mai jaddada cewa dole ne shugabannin yankin su haɗa kai su tunkari matsalolin da ke hana yankin ci gaba. Ga abin da ya shaidawa Awwal Ahmad Janyau.
2: Babu shakka magana arewa ga dan arewa wanda sun ciwon kai ne ya tabbatar da arewa cikin masifa. Masifu yanzu kowa ya riga san harkar tsaro a arewa, harkar rashin ilimi a arewa, harkar hanya ko abi da motarka, ka bi da motarka, in ka bi mota sai kun ci asibiti da kai da motar. Wanda dai cika da yakin ilimi ya cika da yaki. Yanzu kashi 80 cikin ɗiyanmu ba su makarantu.
3: Rayuwa alƙalumman ina ka same su kina?
2: Alƙalumma sun fara da garinmu Bahara. Na san muna da primary school da ƙauyuka mu duka, ban ma fito waje ba. Alƙalumma ai ba su da wai samu. Amma yau ba bukatar da abuɗe.
3: A yankin ka na Bafara?
2: Yanki duk ayo mashi yawancin kashi 80 cikin 100 na arewa. Ba makarantu yau. Duk jama'a na nan da ɗiyansu gudun hijira. So kaga wannan ba ƙaramin bala'i bane. A duk arewa muna rasa rayuka 100, 200, 300. Amma ka diba gani nawa an ka taba kudu

0: mu wa junanmu maganin abin da same mu.
1: Idan ka ce haka, kila kana nufin kaman akwai rashin haɗin kai ne?
0: Ai, shi ne babban.
1: To, ta yaya?
0: Inda zan babba, yau da ɗan arewa ya zama ya taso, ya zama wata tsiya ko ake son ko ga zama wata tsiya. Mu ‘yan arewar mu ke son mu ga cewa an dawo shi daga sama ya yi ƙasa. Yanzu kan misali satin ga da ya wuce, ana ta rigimar yari, Abdulaziz yari, ya yi wannan, ya yi wannan. Da wanda ana gaskiya don ba gaskiya ba, duk an taru fisa kansa. Kuma ‘yan arewa gane in zunubi ga yari, akwai ɗan kudu mai zunubi ne dubu wanda haɓaka jin magana su. Amma munan ne da duk Allah ɗaga ka, amma abin da ake so ya dawo ƙasa, to ya za a yi a ci gaba.
1: Kila za a ce kai ma shugaba ne, kai naka zamani, kun yi naku, kila ku ne ba ku yi shimfiɗan da ta dace ba da har aka shiga wannan lokaci.
0: Wace shi da ake son mu yi, zamaninmu da ɗan majalisa na tarayya da gwamna. Da sarakunanmu da ƙungiyar dattijai na arewa magana muguda, duk abin da za mu yi ko wacce zai taɓa arewa mutum bai isa ba. An yi a rutsa mu aka kasa.
1: Amma ina aka wargaza ku aka shiga wannan lokaci?
0: Canjin lokaci, kaga mu yanzu kamar irin mu da muka yi gwamnoni ba mu da shugaba, ba wanda ya naɗa mu. Allah ya naɗa mu, ma shugabannin yankanmu ba mu da abin da ke cewa Godfather. Duk da muke son arewa ta haɗu. Wallahi in shugabannai ba su suka haɗa kawunansu ba, yau ba mu da shugabannai ban gwamnoni. An ƙi, an so, su ne shugabannin arewa. To, da ko dukko ba su san darajar wannan kujerun nasu ba, ba a za mu samu zaman lafiya. Saboda rashin sanin darajar kujerar shi ne ke ja mana wannan masifa.
2: Tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahiru Bafarawa kenan. To, su dattawa a jihar ta Sokoto na ci gaba nuna damuwa kan yadda matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a yankin.
3: Mutane ni sun ta kira na ga halin da ake ciki a Bargaja, sun nemi ɗauki na sojoji, so kuma da sojoji suka je ta hanyar su kuma da yake su ‘yan ta’adda yanzu sun yi ƙarfi, suna da yadda za ka sa tsammani fa, gwamnati ce ta kanta ba, so har sun kai sun sa bam a hanya. Wannan mota ta shiga wanda duk a cikin wannan mota dukkansu sun mutu.
2: To, sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi don jin ƙarin bayani. Har yanzu dai a Najeriya, ƙungiyoyin Fulani a kudu maso yammacin ƙasar sun buƙaci gwamnatin tarayya da ma ta jihar Oyo da su gargaɗi Sunday Igboho kan zargin ƙabilar Fulani da laifin garkuwa da mutane a shiyar. Wannan kira dai ya zo ne bayan wa'adin sa'o'i biyu da shi Igboho ɗin ya baiwa masu garkuwa da mutane da sako waɗanda suka sace ko su fuskanci fushinsa. A nasa ɓangaren Igboho ya musanta zargin, ga rahoton wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ɗanleman.
4: Duk da cewa shugabannin Fulani sun goyi baya hukunta, kowane mai laifi sun bayyana damuwarsu kan yadda Sunday Igboho mai fafutukar kare muradun Yarbawa ke ɗaukar matakan kansa, kamar bayar da wa'adi da shiga dazuzzuka domin zaƙulo waɗanda ake zargi da aikata laifi ba bisa ƙa'ida ba, matakan da suka bayyana a matsayin cin zarafin ‘yan ƙasa. A cewar ƙungiyar da kuma shugaban ƙungiyar Mayetti Allah reshen jihar Oyo, Alhaji Ibrahim Abubakar Jijji, laƙabawa dukkanin Fulani laifin da wasu tsiraru ke aikatawa na garkuwa da mutane rashin adalci ne.
5: Ina son gwamnatin tarayya da ofis ɗin shugaban tsaro na ƙasa gaba ɗaya da duk dai wani abu da ya shafi gwamnati, nike roƙonsu da Allah su bibi wannan harkar tsaron, a bar sa harkar siyasa daga ciki, domin dalili ni na ranar da Sunday Igboho ya iso mun zauna da shi. Kuma mutane da yawa sun gaya mai irin ƙoƙarin da muke basuwa game da haɗin kai na tsaro. Saboda hakan ga Fulani ba wai dukansu suke marasa gaskiya ba. Marashi gaskiya Barawo shi sunansa Barawo. Ko Yarbawan bara kamar wata shekarar ta faru a Gwari, ai an kama Bayo Yarbe ciki waɗanda suke wannan kidnapping. Kaga saboda mutum zai zo ya biya buƙatar sai ya ce wani dangi duka gaba ɗaya Barawo ne, kuskure ne. Mu duk wanda ɓata garcikinmu muka gane mun hannu oba ɗin shiga hukuma. Dukansu sun shaida ne muna ba su haɗin kai.
6: Da kuka nemi cewa janyo hankalin shi Igboho, kamar a hukumance kungiyoyin hukuma kun gabatar da hakan ko kuma dai kawai abu ya tsaya ga manema labarai?
5: Ni da na ga abin da ban tsoro ba mu samu kai, amma na kira kwamishinan ƴan sanda na jiha, na ce mai wani abin da muka gani ɗin ga ba haka ya kamata ya kai ba, mu ma ya kamata in za a harka tsaro a ce a nemi duka kowa yana iya ba da irin gudunmuwar shi. Ba a ce a tinkari dangi ɗaya ba, a ce su za a tinkara, a'a. Saboda ka kaga akwai buƙatan cewa a kira sa, kada a sawo harakan da za ta kawo ma ƙasa wani abu daban, a ce an ɗauki wani dangi guda gaba ki ɗaya, shi ɗaya mai laifi, a'a, kowane dangi ana samun mai laifi, kowane dangi.

0: ni ban ce Fulani ba su daba ta gari ba ban ce ba amma ba ai jam'i ba duka Fulani a'a
1: lamarin ya ta'azzara ne a ƴan kwanakin baya bayan da Sunday Igboho ya bawa wasu Fulani wa'adin awoyi biyu su sako su mutane daban ƴan garin su na Igboho da aka yi garkuwa da su inda daga baya ya yi ikrarin cewa wa'adin sa ne yasa aka kubutar da wata mata da danta sai dai rundunar ɗan sandan jihar Oyo ta kareta wannan ikrarin inda ta bayyana cewa har yanzu waɗanda aka sace suna hannun masu garkuwa da mutane a martanin sa Igboho ya dage cewa fafutukar sa yaƙi ne da ɓata gari ba batu ne na kabilanci ba idan dai ana iya tunawa yanzu haka akwai dalibai da malaman su sama da 40 a hannun masu garkuwa da mutane a yankin Orire na jihar Oyo yayin da masu garkuwa da mutane ke neman su ko jigajigan mambobin su a matsayin sharadi ko dake Igboho ya sha musanta amfani da kabilanci tarihin fafatawar kuwar Fulani a shekarun baya na cigaba da janyo cece-kuce lamarin da ya bar jama'a da fargabar ko wannan sabon salo nasa zai zama mafita ko kuwa zai ƙara rurrutu wutar rikicin da zai iya shafar zaman lafiya da haɗin kan yankin Umar Shehu Eleman BBC Hausa daga Lagos a Nigeria
2: To yanzu haka a Najeriya har ma da Jamhuriyar Niger agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 14 Imam Saleh ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC Tun farkon shirin kun ji cewa Iran ta bayyana aniyarta ta ci gaba da iko da mashigar Hormuz Tumadalla a yankin Difa na Jamhuriyar Niger kuwa manoman shinkafa ne ke kokawa da mawuyacin halin da suke ciki sakamakon barnar da suke fuskanta ta kwari a gonakin shinkafa. Manoman sun ce wannan na faruwa ne a daidai lokacin da suke tsaka da girbin amfanin gonar da suka noma na ranar shekarar bana. Garhutan Cima Ilaisufu.
3: Hare-haren da kwarin cizo ke kaiwa gonakin shinkafa a yankin Difa musamman a gefen kogin Komadugu da kuma a cikin tsaunuka na haifar da babbar barazana ga samar da abinci a cikin gida a Niger King. Tuni dai hukumomin a fannin ayyukan noma na kasar suka tada wata tawaga ta musamman zuwa Difa don magance matsalar da gaggawa. Haruna Sahabi na ma'aikatar kasa mai yaki da annobar cije-cijen kwari ya mana ƙarin haske kan wannan matsala da matakan da suka dauka yana cewa
4: kashin tsunzu wajen inda suke kwana makwanin shi ne ake yin shi to nan sai an ka samu ɗan matsala kadan inda suke kwanan nan ketare ne nan ne suke kwana kasan mu nan kasar Difa amma wurin kwanan su yana yankin Najeriya kuma wurin bai bai shigowa tallafin ona da muka samu mun samu shinkafa muna da magani mai kashin tsunzu su ne za mu garwaya sai inda tsuntsayen nan suke zuwa suna cin abinci da sai hakko da marice sai mu je mu watsa musu in sun gani kamar abincin su ne kullun shinkafa ce ta kullun da suke zuwa suna kwanna mu ko mun san shinkafa ce da mun ka samu guba shi yasa mun ka dauki matakai da mutane za mu aza wuri-wuri in duk mun ka watsa shinkafa nan su hoke mu na dan kawo ne zuwa kwasa ya je ko ya ci ko ya saida
3: tsuntsayen na kai hari ne kan zangar ne shinkafa gaba daya da zarar sun kai matakin nuna sai dai su ma a nasu bangare kungiyoyin manoma sun ce su ma da nasu dabarun da suke aiki da su don yakar waɗannan tsuntsaye kamar yadda Ibrahim Shatima magatakardar kungiyoyin manoma ta Kalkariya na jihar Difa yake cewa
5: da fari mun haɗa da roƙon Allah na biyu kuma kamar lutun kowace gonakai sai mu sai igiya mu kulla mu lera mu daura ladodin liran tana ƙara tsuntsaye ba samu sabka daga gawa ko mu tayi akwai wani abin da yake busa ana fun shin tun da sahi sakai sallah zaka fita kaje ka cin gudan kana tayi kana da busa abun nan to shi ma abun ne ya zama to har suka saba tsana an ka busa ba su tashi
3: Alhaji Usman Manga Isufu na kungiyar manoma ta CBLT na jihar Tarifa shi ma wata hanyar ya bayyana ta yaki da wannan matsalar ta cije-cije albarkatun noma
6: mai hali yana san wani raga na kawo na kihi wannan sai a rihi shinkafa to lalle sai mai kari tunda ya danganta da gona karama kadan kana iya sa ragan nan biyar to kuma raga biyar kin nan duk kowane guda yana maka jika hudu da rabi
3: don kare amfanin gona manoman suna haɗin gwiwa tare da hukumar kula da aikin noma ta jihar Difa da kuma kungiyoyin aikin noma irin su Reka Niger, inda suke aiki a fannoni guda uku da suka haɗa da saurin sanar da ma'aikatar noma don kare shuka da zarar sun fara kamuwa da ƙwari, aiwatar da gadi mai ƙarfi da tsorata tsuntsaye a lokacin girbi, da kuma yin amfani da samfuran da gwamnati ke bayarwa a lokacin manyan cututtukan shukoki.
2: To a gaida Cimai Laisufu, a nan kuwa rabin al'ummar ƙasar Sudan ta Kudu ƙasa mafi ƙarancin shekaru a duniya na fama da matsalar ƙarancin abinci. An shafe tsawon shekaru ana rikici da kuma matsalolin sauyin yanayi, lamarin da ya jefa mutum fiye da miliyan 7 cikin yanayi na buƙatar agaji. Ga fasarar rahoton Kalkidan Ibeltel.
7: A wani ƙauye mai nisa a Akobo, ɗaya daga cikin yankunan Sudan ta Kudu masu fama da tashin hankali. Wasu ƙananan jiragen ruwa ɗauke da wasu iyalai, ciki har da ƙananan yara, sun nufi gaɓar ruwa. Wani yanki ne da ke fama da fari da kuma ambaliya, haka zalika yanki ne da ake yawaita samun rikici. Abinda hakan ke nufi shine dubban mutane da ke zaune a wurin kan tsanci kansu suna gudun hijira sakamakon tserewa daga wannan rikici zuwa wancan. Abinci ya daɗe da yin ƙaranci a yankin, haka zalika babu isassun kayayyakin kiwon lafiya. Sai dai a 'yan watannin baya-bayan nan lamarin ya ƙara taɓarɓarewa. Hakan ne ma ya kai ga mutuwar ɗan Nialit Jani Minek saboda ƙarancin abincin da rashin isassun kayayyakin kula da lafiya. Shekararsa 1 da watanni 9.
8: Na gane cewa halin da ɗana ke ciki mawuyaci ne, yayin da na duba na gabani da abin da zan bashi cikin abubuwan da yake bukata.
7: Gwamza faɗa da ake yi tsakanin dakarun gwamnati da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a yankin ya tilastawa ma'aikatan agaji ficewa, sun tarwatsa asibitoci tare da kwashe kayayyakin ciki, sannan sun ƙona gonaki. Sai dai a yanzu da sojoji ne ke iko da akasarin yankunan, bayan gwamza mummunar faɗa an ɗan samu zaman lafiya. Sai dai matsalar ƙarancin abinci na ƙara ƙamari, lamarin da ya tilasta wa mutane cin ganyayyaki da kuma ciyayi. Niya Chudaltang, kamar iyaye da dama, ta damu matuƙa da lafiyar ɗanta.
9: Mun dogara ne da cin ciyayi da ganyayyaki, kuma muna shafe kusan kwanaki 4 ba tare da cin abinci ba. Ɗana kullum yana kuka saboda yunwa. Ku yi tunani, ni uwa ce fa mai shayarwa kuma ban ci abinci ba tsawon kwanaki.
7: Matsalar ƙarancin abinci dai ba matsala bacce da take banta da Sudan ta Kudu. Akwai tsananin yunwa ma a wasu sassan Sudan, a yayin da ake ci gaba da yaƙin basasa a ƙasar, wanda ke kawo tarnaƙi ga ayyukan noma.
2: To a gaishe ki Aisha Aliyu Jafar da fassarar rahoton Kalkidan Ibeltel. Idan muka sake komawa Najeriya, kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi Allah wadai da matakin da wasu da ake zargi sun ɗauka na kisan wata mata ta hanyar ƙona ta daranta a Kaduna bisa zarginta da ƙoƙarin satar yara. Kungiyar ta bayyana kisan a matsayin mummunan abin da ya zama wajibi a gaggauta hukunta waɗanda aka samu da hannu a aikata shi. Malam Isa Sunus shine daraktan kungiyar a Najeriya, ga kuma abin da ya shaidawa Zubairu Ahmad.
10: Wannan lamari na jihar Kaduna gaskiya babban abin tashin hankali ne, kuma an jima ba yi abin takaici da Allah wadai da abin Allah ya kiyaye, Allah ya sauwaƙe gaba irin wannan ba. Wannan abu ya nuna akan cewa rashin bin doka da oda barazana ce ga rayuwar kowa da kowa. A shekara ta 2024 mun yi rahoto na musamman akan irin wannan kisa na ɗaukar doka a hannu, inda mutane suke dandazo ko bisa jita-jita ko bisa zargi mara tushe su kashe mutum, ko a ce ya yi sabo, ko kuma a ce ya yi sata, ko kuma a ce ana ganin kamar zai yi yana shirin yin sata. Mutane da yawa sun rasa rayukansu ta wannan hanya, kuma abin yana ƙara zafafa, kuma wannan babbar barazana ce ba wai ga kawai mutane da suke wasu wurare ba, a'a kowanne ɗan adam zai iya faɗa wannan tarko mai munin gaske.
11: Wasu na ganin ba wannan ne karo na farko ake samun makamancin haka ba, shin babu wata doka ne ta kamaimai akan irin wannan lamari?
10: Ai, a Najeriya duk abin da ka sani yana da doka, duk abin da ka sani kawai dokar ce ba aiki da ita. Sannan a irin wannan lamari na farko ma dai babu inda doka ko ta ƙasa ko ta musulunci ko ta Christianity ba inda aka ce ka kashe mutum da hannunka bisa zarginsa da wani abu. Idan kana zargin mutum da abu, akwai tsari, za a yi bincike, za a zo shari'a ta tabbatar da cewa mutumin nan ya aikata wannan abun, sannan sai a hukunta shi. Dokokin addinin Musulunci da na Christianity duka ba su yarda da wannan abun ba. Don haka kaga ba wai maganar doka ba ce, maganar kasa aiwatar da doka ne, da maganar watsi da doka, da kuma zama na karazube da ake yi a ƙasar nan.
11: Idan har an samu waɗannan da laifi, kamar wace doka aka yi tanadi gare su domin hukunta su haka?
10: Duk wanda ya ɗau ran wani, dokokin Najeriya sun yi tanadi akai, kuma alƙalai za su iya yin hukunci, su yi masa hukunci daidai da laifin da ya yi. Kowanne laifi, ko na kisan kai, ko kuma na taimakawa a yi kisan kai, kowanne akwai madadinsa a cikin dokokin Najeriya. Ya kamata ya amfani da wannan abu da ya faru a Mararaba Jos ya zama abin darasi, a tabbatar da cewa na farko waɗanda suka aikata wannan kisa mai muni na Allah wadai na rashin imani, an hukunta su gaba ɗayansu.
11: To, kamar ya kuke kallon zargin da ake yi wa shi DPO na 'yan sanda akan matakin da ya ɗauka lokacin da jama'ar ke ƙoƙarin ganin sun ƙwaci matar daga hannun 'yan sanda?
10: Shaidu da muka yi magana da su, da kuma wasu da dama da suka shaida abin ya faru da 'yan uwanta da danginta, sun tabbatar da cewa DPO ne ya miƙa ta ga waɗannan mutane. To, wannan gaskiya babban zargi ne da ya kamata hukumar 'yan sandan Najeriya ta ɗauke shi da zafi, ta tabbatar da cewa wannan DPO da duk ma 'yan sandan da suke aiki a wannan wuri, an bincike su. Na farko, a dakatar da su daga aiki, a bincike su. Idan har aka tabbatar da laifinsu, a yi musu hukunci domin kada wani ɗan sanda ya ƙara aikata irin wannan gangancin nan gaba.
2: Malam Isa Sunusi kenan, daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya. Yanzu kuma sai labarin wasanni. Wato, a wasannin da aka buga a gasar cin kofin duniya ta FIFA, Faransa ta lallasa Iraki da ci 3-1, ita ma Norway ta doke Senegal da ci 3-2, yayin da Jordan ta sha kaye a hannun Algeria da ci 2-1. Ga Buhari, wato Muhammad Buhari fage da ƙarin wasu labaran wasannin.
12: Lionel Messi ya zama ɗan wasan da ya fi kowanne cin ƙwallaye da yawa a tarihin gasar kofin duniya. Messi da ya ci 2 a wasan da Argentina ta fafata da Austria, yanzu yana da ƙwallaye 18 a wasa 28. Bayan zubar da penalty da ya yi a wasan, ya kafa tarihin yawan zubar da penalty, inda ya ci 4 a cikin 7 da ya buga, ya zubar da guda 3. Ɗan wasan kuma ya kamo Maradona wajen yawan taimakawa a bayar da ƙwallo a ci, inda kowanne cikinsa yake da 8. Shine wanda ya fi kowa samar da damammakin cin ƙwallaye a tarihin gasar, inda ya samar da 74 a cikin wasa 28. A ci gaba da wasannin rukuni na biyu da ake yi a gasar kofin duniya da Amurka, Mexico da Canada ke karɓar bakunci, an jima Portugal da ta yi kunnen doki da DR Congo za ta fafata da Uzbekistan da ta sha kashi a hannun Colombia a wasan farko. Ingila da ta ci Croatia 4-2 a wasan farko, za ta fafata da Ghana wadda ta ci Panama 1-1. Tawaga Iran da ta tashi can jarar da Belgium a wasansu na biyu na rukuni a gasar kofin duniya, ta bar wani sako da ya sosa zuciyoyi masu kallon kwallo a faɗin duniya. Cikin wata wasiƙa da tawaga ta bari a ɗakin sauya kayan 'yan wasa, ta yi fatan zaman lafiya da mutunci da girmama juna ya wanzu a tsakanin ƙasashen duniya. Iran, wadda a yanzu ke rikici da Amurka da take ɗaya daga cikin masu karɓar bakuncin gasar kofin duniya, ta bar sakon ne cikin wata wasiƙa da aka rubuta da hannu. Wasiƙar da hukumar ƙwallon ƙafa ta Iran ta rubuta, ta ce sun zo Los Angeles ne cikin alfahari, sun fafata cikin girmamawa, kuma za su koma gida cikin mutunci da kima. Babu dai wani martani daga FIFA ko kuma hukumomin Amurka da ke karɓar bakuncin gasar. An cire sunan ɗan wasan bayan Jamus Nico Schlotterbeck daga cikin tawagar da take buga mata kofin duniya saboda raunin da ya ji a idan sahunsa. Wannan na nufin ɗan wasan mai shekara 26 ba zai buga sauran wasannin da Jamus za ta fafata a gasar ba, kuma an wuce lokacin da za ta iya maye gurbinsa da wani.
2: Tewa gaida Muhammad Buhari fage, masu aro za ku iya garzayawa shafinmu na intanet bbchausa.com don samun labaran da muka wallafa, kamar labarin yadda Fulani ke fargaba a kudancin Najeriya bayan satar ɗaliban Oyo. Akwai ma lokuta 6 da mutanen gari suka yi wasu kisan gayya a Najeriya. Shirin kenan a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi. sai kuma Lawan Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu hada shirin mu na hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: like a really big bear. Let's go. Bye.
1: Bye.
2: نقال اوان دحري بيتين اراوند ذا بوش لي نروب بزعبا شرشر برخا بقلت اخت نقرو قالت عبز السعب مدب انجلش اكسبرشنز يرخبنا
1: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka kwa shafin mu na bbchausa.com Mai saurare assalamu alaikum Rabi'a tukabirin ka ce ke fatan kun muni lafiya cikin shirin mu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Niger wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Lebanon ya ce kasar sa ba za ta amince da duk wata yarjejeniyar da bata hada da janyewar Isra'ila daga kudancin kasar ba. Gwamnatin mulkin sojan Niger ta fara aiwatar da batakan ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a hukumance. A Najeriya rahotanni daga wasu garuruwa na yankin Argungun a jihar Kebbi cewa hankali ya fara kwanta bayan zana'idar wasu mutum takwas da suka rasa rayukansu sanadiyar rikici tsakanin manoma da makiyaya.
3: Wani dai makiyayi ne ba ma san Najeriya bane ya biyo yana yi wani gaci yo ya samu rigima manomi sun kai shagen baki har ya fara duka nan ya saki ko ya samu ruka kuma manomi daga nan alka dabe zuwa ajibi da Allah kadariyar rasu sai suka ji gaba dama zuna kin makiyaya zuna bugawa
1: Kungiyar tuntuba ta arewacin Najeriya ACF da ta dattawan arewa sun zargi Sunday Iboho da yunkurin daukar doka a hannu bayan da ya ba Fulani makiyaya wa'adin sako wata mata mai juna biyu da akai garkuwa da ita a jihar Oyo
4: kowa ya sani ba sashin sa bane kawai ko kuma bangaren sa na Najeriya ke abin nan ke faruwa ba nan kuma aka fara ba ba za mu zama kuma al'umma wanda kowa yana iya tashi ya mai da kansa alkali ya mai da kansa dan sanda
1: to a cikin labarin wasanni za ku ji yadda Ronaldo ya rufe bakin masu sukar shi kan rashin cin kwallo inda ya zura kwallaye biyu a yau amma duk sai ban Haruna Shehu Tangaza ya karanto mana labaran duniya
5: Shugaban kasar Lebanon ya ce kasar sa ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da bata hada da janyewar Isra'ila daga kudancin kasar ba Joseph Aoun yana magana ne yayin da aka fara zagaye na biyar na tattaunawa da Isra'ila a Amurka ya kuma ciyaye fatali da tsoma bakin kasashen waje a batun lamarin da ke nuni da Iran da ke go bayan Hezbollah ita ma kungiyar da kanta ta buƙaci cikakken janye sojojin Isra'ila daga kudancin Lebanon
6: The US military says it's monitoring the situation closely
5: Wakilar BBC ta ce rundunar sojin Amurka ta ce tana sa ido na kuddukan kud lamarin domin taimakawa wajen tabbatar da dakatar da fadan da farko dai a yau talata kafafin watsa labarai na kasar Lebanon sun ce sojojin Isra'ila sun harbe mutane biyu a garin Nabatiya dake kudancin kasar kungiyar Hezbollah ta yi watsi da ikirarin Isra'ila na cewa waɗanda aka kashe yan ta'adda ne ta kuma zargi rundunar sojojin Isra'ilan da karya yarjejeniyar tsagaita wuta hukumar kula da sufurin jiragen ruwa ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da fara aikin kwashe matuƙa da ma'aikatan jiragen ruwa fiye da 11,000 da suka makale a tekun fasha saboda yakin Iran. Hukumar kula da sufurin jiragen ruwa ta ƙasa da ƙasa IMO ta ce za a gudanar da aikin ne tare da haɗin gwiwar dukkanin ƙasashen yankin da kuma Amurka. Hukumar ta IMO ta ce ma'aikatan jiragen ruwan sun sha wahala da kunci na tsawon watanni yayin da suka kasa wucewa ta mashigin Hormuz amma yanzu ta samu tabbacin tsaro da zai ba jiragen ruwan da abin ya shafa damar wucewa. Sakataren hukumar ta IMO Arsenio Dominguez ya ce yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran ta kasance wani muhimmin mataki na maido da tsaro a yankin tekun fasha. Shugaba Trump ya sake nanata cewa duk wasu kudaden Iran da aka saki sakamakon sassauta takunkumi ko kuma gwamnatin Amurka ta saki to za su shiga ne cikin wani asusu da Amurka za ta rika sarrafawa. A wani rubutu da ya yi a shafukan sada zumunta, Mr. Trump ya ce Tehran za ta iya amfani da kudin wajen sayan abinci da magunguna, amma daga Amurka kawai. Tunda farko Iran ta yi watsi da waɗannan shawarwarin waɗanda mataimakin shugaban ƙasar Amurkar J.D. Vance ya gabatar, wanda ke jagorantar tattaunawar sulhu da Iran a ƙasar Switzerland. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva ya ce Tehran.

0: cikin lamarin kafin a gurfanar da su a gaban kotu. Ga rahoton da Abdul Halilu ya hada mana.
1: A Najeriya kamar sauran kasashen Afrika, da zaran damuna ta sauka, rikici ke soma tsakanin manoma da makiyaya a wasu yankuna na kasar. Wannan rikici na garin Gulma na ɗaya daga cikin rikice-rikice na baya-bayan nan tsakanin manoma da makiyaya. Suleiman Umar shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Kaltar Hore a yankin Argungu, Najar ta Kebbi, ya muni ƙarin bayani.
2: Kula da shigo tsakanin makiyaya da manoma. Abun ya faru cikin local government, Gulma area. Wani dai makiyayi ne ba ma ɗan Najeriya ba ne, ya biyo yana yi ma wani gaci ya samu rigima da manomi. Sun kai shashen baki har ya fara duka na yi sai ko ya samu ruka. Kuma manomi daga nan alka da zai zuwa azibi da Allah kaddar ya rasu. Sai yake bawla bai lajin bako ne. To dun nan dai mutanen mu suka kama da dunka hannan da maji. Mutane waɗanda an kawo wannan abu suka dunnan suka yanke shi suka sassare shi suka kone to bayan wannan abun kuma sai suka ji gaba da ma suna cin mai makiyaya suna bugawa duk wanda aka buga aka yanke sai a sa wuta a kone
1: zuwa yanzu manoma nawa aka kace
2: manomi guda makiyaya bakwai
1: to wani hali ake ciki
2: kiyama local government Argungu ya tura jami'an tsaro tun jiya dai ya hada mu da sojoji da ɗan sanda da ainihin ɗan vigilante an je dai an kwantar da garzoman tun jiya da safe aka dauko zuwa kawo zuwa asibiti Argungu an musu wanga an kasu makabarta.
1: Ana ita kura ta lafa a wannan yanki?
2: Kura ta lafa ya Allah da don mutanen dai mun ba su hakuri kuma shi ma mai martaba sarkin kasar Argungu ya zabaci ya ba su rubutu da kauna da sauran mutanen mu.
1: To kamar shi wannan da kake cewa bako ne dan wace kasa ne?
2: Dan Niger ne. Ban bakin border yake tsakanin Niger da Najeriya.
1: Zuwa yanzu shi wannan iyalan shi sun samu wannan labari?
2: Babu ba su samu labari ba su samu an musan mutanen sa ba.
1: To ina aka nuhada dabbobin shi?
2: Ba naji bane wani yake wa kiyo ana biyan sa wata wata.
1: Ki wanda yake ma kiyo shi ba da labarin dangin wancan mutunan
2: ba da labarin da uwana ba amma muna nan muna bincike ko kuma kana da uwan ka nan
1: yayi kamar shekara nawa yana aiki a nan wajen
2: kwata kwata da kai tafi uku a wurin ba
1: zuwa yanzu game da wannan lamari wane kira kuke yi ga al'umma da kuma mahukunta
2: zaman lafiya muke so ga kowa sannan muna zo hukuma ta dauki mataki sun kai layin na nemo su hukunta su daidai da ko layin da suka yi
1: daga bangaren hukumomin tsaro kwamishinan yan sanda na Jihar ta Kebbi Umar Muhammad Hadeja ya tabbatar min da faruwar lamarin tare da yin karin bayani kamar haka
3: abin da ya faru akwai manomi ya je gonarsa jami ya je masa barna sai suka fara yin fada sai shi da fulatani ya dauki wuka manomi a wuyansa sai ya mutu da labari ya shiga cikin gari kan nan manomi ya mutu ina mutanen gari kuma suka shiga yin bore suka zo suka kama shi da fulatani suka kashe shi da kuma sawa gawo su wuta kuma sai su shiga cikin gari suna rumtula ne da duka suka kashe mutum guda shida bayan wannan guda biyu da suka kashe na farko
1: wani irin mataki ne na gaggawa ku kuka ɗauka a lokacin
3: ka tura yan sandan mu da area commander na Argungu da kuma sojoji aka yi kokari aka samu sauran Fulani da suke so su kashe su aka kwa Fulani guda hudu maza da mace guda ɗaya aka sa su daga baya kuma aka yi ta yin patrol sau da ka dan samu zaman lafiya
1: doka doka da hannu ko kuma shan fansa a cikin irin waɗannan lamura na kawo babban ɓanna da za ta sa da na sani saboda haka sai a kiyaye Abdul Halilu sashen sanin BBC daga Abuja Najeriya
0: To kungiyar rintaba ta arewacin Najeriya ACF da dattawan arewa sun yi gargadin cewa kasar na dab da komawa tamkar babu shugabanci muddin gwamnatin tarayya ta kasa daukar mataki akan dan fafutukar kasar Yarbawa wannan Sunday Eboho akan matakin sa na ba Fulani makiyaya wa'adin sa'o'i biyu da su tabbatar da an sako wata mata mai juna biyu da ƴan wanta da aka yi garkuwa da su Kungiyar ta ce zargin da ake yi wa kabilar Fulani da aikata ta'addanci mai alaka da garkuwa da mutane a yankin babban kuskure ne ga rahoton Zubairu Ahmad
4: Wannan matakin da kungiyar tuntuba ta arewacin Najeriya ta dauka dai na zuwa ne bayan wata takaddama da ta samu asali tun daga lokacin da aka yi garkuwa da wasu dalibai da malaman su a wasu makarantun da ke jihar Oyo lamarin da ya haddasa fargaba da tashin hankali tsakanin iyaye da mazauna yankin inda kungiyar ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta jihar Oyo da su gargaɗi mai fafutukar kare haƙƙin Yarbawa Sunday Eboho akan kalaman da suka ce na iya haddasa rashin jituwar kabilanci Farfesa Tukur Muhammad Baba shine sakataren yaɗa labaran kungiyar ta ACF
5: mun yi Allah wadai da wannan kalamu da suka fito ga bakinsa na daidai abin da ya faɗan nan ba abu ne da ya kama hankali ba daidai mun yi wallawa dai da wannan shi kansa laifin daukan mutanen nan ba so ɗaya ba ba so biyu ba kullum muna takaicin haka kullum muna kira ga gwamnati wanda matsala fa yana so ya dakile da kasa ya kamata a yi wani abu na biyu kuma kowa ya sani ba sashinsa ba ne kawai ko kuma bangarensa na Najeriya ke abin nan ke faruwa ba nan kuma aka fara ba ko ina yana nan ya kamata

0: aiki ne na gwamnati ta fito ta dauki matakai da za a dakile wannan abin. Shi ba jami'in tsaro ba ne, shi ba wani ma'aikaci ne na gwamnati da aka sani ba. Ba za mu zama kuma a al'umma wadda kowa yana iya tashi ya mai da kansa alkali, ya mai da kansa dan sanda, ya mai da kansa kuma mai zartar da hukunci ba.
1: Idan ka lura kamar garkuwa da mutane da ake yi domin neman kuɗin fansa a kudancin Najeriya, su a wurinsu kamar sabon abu ne. Ba ka ganin kamar shi Sani Oboho yana da dalilansa na ganin cewa sun fara ɗaukar mataki tun yanzu kada abin ya wuce wuri?
0: Ba gaskiya ba ne. Tarihin wannan abin fa a Najeriya ya fara ne a kudancin Najeriya. Lokacin da ba su fafutukar Niger Delta ke sace mutane, sun fara da ƴan ma'aikatan ƙasashen waje da suke zo ƙasar nan da sauransu aka ci gaba.
1: A cikin wani bidiyo da ya bazu a shafukan sada zumunta, an ga Sanda Oboho yana baiwa masu garkuwa da mutane wa'adin sa'o'i biyu su sako su ɗaliban da aka sace a jihar Oyon tare da ƴan barazanar ɗaukar mataki idan ba su sake su ba. Kalaman da suka jawo martani daga wasu ƙungiyoyin Fulani waɗanda ke ganin cewa ana ƙoƙarin alaƙanta ƙabilarsu da laifukan da wasu tsirarun mutane ke aikatawa. Sakataren yaɗa labarin na ACF ya ce matsalar tsaro ba ta ware ƙabila guda tsakanin waɗanda take shafa da masu aikata laifin.
0: Kaga ɗaya daga cikin abin da ya hana mu samun nasara kan daƙile abin nan shi ne mu zauna mu ce wannan ƙabila ne ko wannan mutum ne kawai yake yi, ɗan ta'adda ɗan ta'adda ne.
1: Misalan da suke bayarwa shi ne duk da ana ganin cewa matsala ta aikata laifi ta shafi kowace ƙabila ba za a danganta ta da ƙabila guda kawai ba. Suna ba da misalan cewa akwai adadi mafi yawa na ƙabilar Fulani da ake ganin arewa kamar su ne suke jagorantar waɗannan hare-hare na 'yan bindiga. Wataƙila shi yasa suke ganin ya kamata su ɗauki mataki akan su tun yanzu.
0: Haka ne. Amma ai bincike na nunawa duk da cewa waɗanda ake kamawa ƴan ƙabilan Fulani ne, amma ba ƙabilan da ba a kama. Akwai ma'aikatan gwamnati, akwai ma'aikatan tsaro, akwai ma'aikatan lafiya, akwai masu kai musu abinci, akwai masu kai musu har mata, akwai masu kai musu duk abubuwa. Ba wanda ya taɓa ce duk masu taimakonsu da irin waɗannan taimakon Fulani ne.
1: A cikin 'yan shekarun nan dai garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta. Tun daga arewa maso yamma zuwa arewa ta tsakiya har zuwa sassan kudu maso yamma, masu garkuwa da mutane na ci gaba da kai hare-hare akan makarantu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: To yanzu karfe 9 ne saura minti 14 agogon Najeriya da Niger. Rabi'atu Kabarrin kace ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin muna tafe da labarin wasanni, amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Niger inda wani mataki na ramuwar gayyar siyasa ga gwamnatin mulkin sojin Niger bangaren Marshal Khalifa Haftar mai hedikwata a birnin Benghazi ya saki Mahmud Salah jagoran 'yan tawayen jamhuriyar Niger na FPL. Dakarun da ke birnin Benghazi sun sako jagoran 'yan tawayen bayan da gwamnatin mulkin sojin Niger ta miƙa wani jami'in leƙen asiri na Libya ga gwamnatin ƙasar jiya Litinin. Ga rahoton Chima'ila Isufu.
3: A cikin kushin rashin samun wannan fursuna mai mahimmanci ne bangaren na Haftar ya saki Mahmud Salah shi ma jiya a matsayin amsa kai tsaye ga yamai. Runduna ta 87 na sojojin ƙasar Libya masu biyayya ga Haftar ne suka kama Mahmud Salah a cikin watan Fabrairun 2025 a Khartoum, kudancin Libya. Kuma tun daga wannan lokaci suke tsare da shi a Benghazi kafin a cikin wannan wata na Yuni. Bayan gano take-taken gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta Niger da kuma ziyarar da Firayim Minista Lamin Zane ya kai Tripoli, hukumar na Benghazi suka fara daftar da Mahmud Salah daga kurkukun da ake tsare da shi, inda suka ajiye shi a wani gida a Benghazi don tilastawa gwamnatin Niger kin ƙarƙashin jagorancin Janar Chani ta miƙa masu babban jami'in leƙen asirin Badreddin Shiridin Mahedun, wanda jami'an tsaro na Gendarmerie a Niger suka kama a ranar 13 ga watan Yulin 2025 tare da wasu mutane a kilomita 20 daga arewacin taskar na jihar Zandar. Sai dai sojojin mulkin a Niger suka gwammace su mayar da wannan jami'in ga gwamnatin da ke hamayya da shi a Tripoli, lamarin da ya harzuka mahukuntan a Benghazi a matsayin ramuwar gayya. Su ma suka saki shugaban tawayen na FPL, sakin da ake kallo da matukar hadari ga dangantakar diflomasiya da tsaro da aka kulla a baya-bayan nan tsakanin gwamnatin mulkin sojin ta Niger da kuma mahukuntan Benghazi a gabashin Libya. Jagoran kungiyar tawaye ta FPL Mahmud Salah da ke fafutukar neman a saki hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum tare da maido da tsarin mulkin demokradiyya a Niger ya rasa 'yancinsa na zama ɗan Niger bayan da a ƙarshen shekarar 2024 hukumomin soja a Yemen suka kwace masa takardar zama dan ƙasar.
2: Rahoton da Cimaila Isufu ta hada mana kenan. To yayin da tsananin zafi ke ci gaba da kawo tsaiko tare da haddasa asarar rayuka a yammacin Turai, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga duniya da ta dauki matakan gaggawa domin rage ɗumamar yanayi. Masana kimiyya sun ce an samu babbar shirin da take nuna yadda sauyin yanayi ke taka rawa a yanayin ƙasashen Turai. Ga rahoton Badriya Tijjani Ƙalarawi.
4: Da yake jawabi a birnin London, babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gargadin cewa gurbataccen hayaki na ɗaya daga cikin abin da ke ta'azzara matsalolin sauyin yanayi da kuma gargadin ana buƙatar ɗaukar matakin gaggawa. Prime Minister Faransa Sebastien Lecornu ya ce daga ranar Alhamis ɗin makon da ya wuce zuwa yau mutum 40 sun mutu sakamakon bugun zafi daidai lokacin da zafin ya tsananta a ƙasashen Turai. Ƙasashen Spaniya da Faransa da Italiya na daga cikin inda zafin ya fi munana. Tsananin zafin ya kai kololuwa a Faransa a daren jiya Litinin, lamarin da ya sanya hukumomi gargadin jama'a. A Spaniya kuwa ana sa ran tsananin zafin zai kai maki 40 a ma'aunin Celsius a wasu wuraren. An fitar da gargadi a Andalusia da kudancin Cantabari a daidai lokacin da aka shiga kwanaki uku da matsalar. A ƙasashen Turai, Spaniya dai ta fi kowace shan wuyar sauyin yanayin. Hukumar da ke sa ido kan yanayi ta ce kusan shekaru 25 kenan rabon da a fuskanci matsanancin zafi irin haka a ƙasar. Zafin kuma zai kai maki 42 ma'aunin Celsius cikin wannan makon. A Italiya an ayyana dokar ta ɓaci kan tsananin zafin a birnin Rome da Milan da Florence da Turin da kuma Venice. Zafin ana fargaba ba wai zai shafi tsofaffi ko marasa lafiya kaɗai ba, har ma da ƙananan yara. Ministan wasannin Faransa ya ce mutane da dama na ƙoƙarin sanya jikinsu a tafkuna ba tare da la'akari da haɗarin hakan ba. Cikin waɗanda suka mutu a kogin Saint Fontaine La Porte har da wata yarinya mai shekara 13 da suka je ninkaya da iyayenta. A ƙasar Jamus kuwa mutane da dama ne suka nutse a cikin ruwa, inda ake sa ran tsananin zafin zai kai sama da maki 40 a ma'aunin Celsius a wannan makon. Kungiyar Life Savings ta Jamus ta ce an gano gawar mutum uku a kusa da garin Biblis, ana kuma neman wasu 50 da suka je tafkin domin sanyaya jikinsu.
2: A gaishe da Badriya Tijjani Ƙalarawi da wannan rahoto da ta hada mana. To idan muka sake koma Najeriya, gwamnatin jihar Kano ta rufe wasu makarantun koyar da aikin kiwon lafiya biyu saboda gazawa wajen cike wasu ka'idojin da aka sanya na gudanar da makarantun lafiyar. Ma'aikatar lafiya ta jihar ta ce bayan binciken da ta yi ta gano cewa makarantun ba su da takardun izinin yin aiki da ƙwararrun malamai da kuma kayayyakin aiki da na koyarwa da suka dace. Dr. Abubakar Labaran Yusuf shine kwamishinan lafiya na jihar Kano, ga kuma ƙarin bayanin da yawa Aisha Aliyu Jafar.
5: Abin da ya faru, akwai makarantu a jihar Kano wanda suke koyar da aiki na lafiya wanda gwamnati bata san da zamansu ba, ba su da rajista da gwamnati ko ta nan Kano ko kuma regulatory body can Abuja. To kawai abu ne wanda suke yi kawai harka ta ciniki na cuwa-cuwa ko mutane idan su arfe sai su je su shiga makarantu ba tare da sun yi bincike sun san cewa makarantun nan ko makarantu ne na gaske ko kuma makarantu ne na jabu ba. Biyu daga cikin su ne muka samu muka rufe su a nan jihar Kano, kuma insha Allah wani kwamiti namu zai ci gaba da bibiya da tantance dukkanin wasu makarantu da suke jihar Kano da asibitoci ma masu zaman kansu, don har sai mun samu cikakken makarantu da suke da lasisi sannan za mu bar su ci gaba da gudanar da harkar koyar da ma'aikatan lafiya a jihar Kano.
6: To kamar waɗanne ne aka rufe ɗin?
5: To guda biyu ne dai, ɗaya nan wajen Dakata, ɗayar kuma tsohuwar makaranta ce ma wanda da ya taɓa zuwa har an ba shi ilim ɗan accreditation na kashe irin jeka magani ko jeka kai magani. A shekarar da shekaru bai dawo ya formalizing ba, ta nemansa bai zo ba. So da aka bibiya aka samu cewa ba ma shi da certificate kwata-kwata, shi aka rufe wannan makaranta ɗin.
6: To kamar a bincikenku har an kai matsayin da ƙila waɗannan makarantu sun fara yaye ɗalibai da wataƙila a ce har sun shiga al'umma sun fara aiki?
5: Eh, akwai waɗanda suka kai wannan matsayin. Tunda an daɗe ai ba a kula da wannan harka, kusan kowa zaman kansa kawai yake yi. So kuma za ki ga yawanci ya yi ɗaliban shekara biyu ne ko shekara uku. Za ki ga sai yaro ya je ya yi karatu ya fito sai zai rasa aiki. Sannan ya ta fama da kansa, sannan ma ka gane cewa ai makaranta da ya je ta jibuci. Wasu kuma da suke yi sai su samu makaranta su samu certificate mai kyau ta gaske. Sai su je wani wuri sai su buɗe annex. Wato kamar reshi. Na wannan makarantar wanda shi ma wannan ba a yi da shi a doka ba. su irin waɗannan haka za ta ga in yaji ya fito da certificate din za ta ga ba shi da amfani ba zai masa amfani ba
6: to kamar wasu su ce me yasa gwamnati ta zuba ido har watakila

0: buɗe wannan makarantu aka dau shi tsawon shekaru suna koyarwa suka ma yau ɗaliban ma ba a ganas ba kuma an dauki mataki akan su
1: to kin san ita gwamnati ga da gwamnati take mu da muka zo tunda muka zo muna bibiya muna kuma bincika din ba mun yi fita bayan wasa ba duk wannan shekara uku da muka yi alhamdulillah shi yasa zaka ga da yawa a baya ma mun yi wannan rufa-rufa a yanzu wasu ne dai masu kunnan gashi ko kuma su canja salo su bi wata kafar amma ba wai ba a san da su bane ko kuma ba a bibiya ba
0: to matsayinka na masanin kiwon lafiya shin kamar waɗannan illoli ne ke tattare da irin wannan abu na barin makarantu da ba su da sahihanci su yaye ɗalibai su koyar da su har su shiga cikin al'umma
1: za a samar da ɗalibai ko ma'aikatan lafiya na jabu domin ba za a koya musu abin da ya kamata a koya musu ba ba za su je asibitoci da ya kamata su koya su ma a asibitocin ba to wannan ba ƙaramin illa ba ce an suka fito ma sai dai kawai su cutar da mutane dan da yawan sai su koma a asibitocin ƙauye
0: to shin kamar akwai waɗansu hanyoyi da mutum da ke sha'awar shiga irin waɗannan makarantu a jihar Kano zai bi domin tantance sahihancin makarantar da yake da sha'awar shiga din
1: to na daidai zaka iya zuwa ma'aikatan lafiya ka bincika na biyu zaka iya bincikawa su regulatory bodies sannan shi kansa mai makarantar za a iya ce masa ya kawo certificate dinsa na yana da sahalewa na hukuma
2: Dr. Abubakar Labaran Yusuf kenan commissioner lafiya na jihar Kano to yanzu kuma sai labarin wasanni to ina tare da Muhammad Buhari fage kai tsaye fage ina labarin wasanni naga kwallon da aka gama da su Ronaldo
3: haka
2: jiya mun ce Messi suna cikin alheri yau kuma Ronaldo
3: yau ga Ronaldo na ciki wato rayi a labarin da yake akwai shine Portugal ta buga wasan ta dazun nan na biyu a rukuni da Uzbekistan ta samu nasarar cin biyar babu ko daya kuma Cristiano Ronaldo ne ya bude taron da kwallon sa ta farko a wannan gasar a minti na 6 da fara wasan kuma ita ce ta tara a tarihin gasannin didda ya buga ne ya halarta na kofin duniya daga baya kuma Nuno Mendes ya kara ta biyu shi ma CR7 din ya kara ta biyu a ranar a dazu kuma ta uku ga ita Portugal a minti na 39
2: kwallabi kenan ya ci
3: kwallabi kenan ya ci yanzu Cristiano Ronaldo yana da kwallo 10 baki daya a gasar kofin duniya kuma ya kafa tarihi na cewa shine dattijan da ya fara cin kwallo biyu a gasar kofin duniya kuma shine ya fi ciwa Portugal kwallaye a gasar kofin duniya a yanzu idan kika hada jimilla kwallayen da ya ci a duniya yana da kwallo 975 saura kwallo 25 ya hada kwallo 1000 waɗanda dukkan
2: to me wannan nasara take nufi ga Ronaldo da kuma ita Portugal baki daya
3: a babban nasara ce musamman ga ita Portugal yanzu haka ta zama ta daya a cikin rukuni da maki hudu kafin Colombia wadda ta doke Uzbekistan a wasan su na farko da take da maki uku ta zo ita ma ta yi wasan ta zuwa anjima da DR Congo wanda wata kila idan ta ci za ta iya hada maki 6 in ta yi canja ras za ta zama tana da maki hudu kamar ita
2: to shi ga Ronaldo ha
3: ga Ronaldo wato wannan babban nasara ce wato ga kuma sa'ida da ya samu daga masu yi masa kallon cewa ta kare masa ya mutu ba zai iya komai ba a gasar da wannan kwallon da ya ci kamar ce musu yake yi ku tashi gani nan na da ina nan fa ba mutuwa ne ba
2: amma Buhari na ga fa ya ta zubar da kwallaye
3: a ai to zubar da kwalla daban jiya karewa Messi zubar da penalty yayi to kin ga zubar da kwallo ba wani abu bane na koma baya to amma dai har yanzu dai yana nuna cewa akwai shi kuma ga wannan kwallayen da ya ci ya shigo gasa ne na cewa su wane ne za su iya zama waɗanda suka fi cin kwallo da yawa su wane ne za su lashe gasar zinari ta cewa wanda ya fi cin kwallo to don haka duka waɗanda suka ci kwallo yanzu sun shiga taitayin su saboda me wato Ronaldo ya dawo har ya fara zura kwallo
2: yanzu wani wasa za a yi nan gaba
3: yanzu za a yi wasa ne tsakanin Ghana da Ingila Ingila wadda a wasan ta na farko ta ci 4-2 da Croatia ita ce ta daya a rukunin ita ma Ghana ta ci daya mai ban haushi a wasan da ta buga da Panama to dan haka duka wasan wato da ita Ghana da ita wato Ingila Ingila na daya Ghana tana ta biyu to dan haka duk wanda ya ci zai zama yana saman teburi kuma kada ki manta ido zai koma kan Harry Kane wanda shi ya ci kwallaye biyu kuma shine dan gaban Ingila
2: a gaishe ka Buhari Muhammad fage da labarin wasanni to masu saurare da haka muka kawo karshen shirin wanda Muhammad